0: Iwala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaling nga jagoon. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga yang jalamba yawa nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.
1: You're tuned in to Bay FM 99.9 on the Morning Eulogy Show.